0: no pa u fili mi ames mi fili u yada mi ames mi yada opa kwa sem se enkwa ne hi o ye kwa ye be nyina no so nya wi ase sika nyina asa bi mpredwia sa wo pomde ensi pinsita
1: ye wo so
0: ni nkwa asa wo sa kapoma no anwa mu asa wo sa kiten wa me se wano no ye chiwade e wa santema mu kura kumani asa be pre nkwa wate na no pa odofo pre nkwa nyankwa na wade nyina
1: adewai
0: we fi ofa asumani o
1: awu
0: basa na me kopata ase e de mwo fa no waye kra do he na waje adraze otimi nyi fri woda edi no eye fa
1: se wo ye
0: bua ma pepra bua ma bempa bibi
1: wo wate
0: bibi no sabe me bibi o bua chebenard o de yaje mani fri o fa mama chen ono do ido ba pata wo pata se mana mo ba ewo south africa mo na so ndi da bi fene fili na ba chimenya mai kira di ngwa kira di e bi so chiri o che be ma no e bi shira wate ya juma so mo mai ne gana na mnyo kese pm ya mo mani fili mo mi aka maka na ba chimenya be kawe pm pm ni deputy pm mo paja ka tuma incentives ni nya mo ma no
1: Oh,